Uliza bigambo bino. Katunga mmenalu ne bigambo bino. Nesokola kitu musiza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesu ngala kitu yamo kumusiza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide mukama. Osanide. Sibiriza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Osaanidde.

0: Bwetwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
0: Bwetwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
0: Bwetwatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwetukola ki?
0: Bwetwatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:11 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga 10:11 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2, gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Ey'oluzungu egamba twerimba ffekka so nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies? Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye okugenda ku level eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi, Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira Omwoyo Mutukuvu wa bujja. Omwoyo Mutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali.

0: mwene musigaza kalizima, ne musigaza stairo, ne musigaza nyimba, neenga yali wachi. Gwokumanya obumanya nti saawa nina kutuka ku saawa 12 n'okimanya mutima gwo nga tewali nakikutte tewali na kiki n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulula essula ey'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki, we mwagwa, we mwaseerera, mwenenye. Basebo de banya bekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzenga ki nga kanisa, omwoyo mutukuvu bwatuba mutooki bwati nga fuuti tulina we tukola ki, we tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera, weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki. Wekanga ogeyeza ne masia ngoyogedde bikulu kwani ku masia wo we anti we mulugunya. Ne Yesu nakola ki, nenga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go, go, go, go, go, go. Once you understand, kastote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba Mukama yeebazibwe. Ne tugamba oh sister, obadde obuze mu wiikisi bbiri mbadde mulwadde, ffenna ne tukola ki, bambi abadde mu ki. Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi, okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki, tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki, luddemu, bwe twatula, yogera kisome mpulire olw'omwenda,
1: olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe,
0: bwe twatula ebibi byaffe,
1: ye wa mazima,
0: ye wa mazima
1: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje kunamulondo eyokusasira. Twatule. Bwe tusigala yonga tetwatudde. Nekisakye tetusobola kukikola ki. So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So wiikendi essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
1: Danieli 9.
0: Mm.
1: Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero, ow'ezzadde ery'Abamedi, eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala. Mm-hmm.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde. Mm-hmm.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Mm. Nenjatula. Nenjogera nti.
0: Soka wulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Kyetubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera nti. Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo, ojja kuddayo weesomere. Buko ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essula yonna. Olw'obudde.
1: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonoona kwange.
0: Nga njatula okwonoona kwange.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komao. Mukama yebazu. Oja kudayo, actually, bodaye suleno nga tuneva kadayo jisome. Yona. Mukama yebazu. Osobola okutegeera kye mbadde nkolaki njogera ku kateja kuba oliletinga omulembe gwa Danieli na guno omulembe gwaffe. Ye Danieli agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni. Era Danieli ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieli baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period. Obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukolaki tusaba mufeze n'esookanga egenda kuba yakwenenya Danieli n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Ero labi musule yabi akanyiri akabiri malaika wa Mukama najja kitegeeza Mukama yawulira okola ki ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba. Mukama yebazwe ndi wano kuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bw'oti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo migugu abantu obuzito bukola ki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu. Ate nga tugamba fe foundational truth, truth. Ebiro ebyo mbikoyi, twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki enu gye tukola ki, gye tulimu, nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki, n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri, bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wumula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya, kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya, buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza, kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki, kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano, bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.